yawa mai nan da mai nan da ta zama kakara jomi to za a biyu to tun mangi bakan labe mazam da mani to nan yana zafin joma bai nan to tun jaman minit jaman nai tattal bono bai zafin joma dan mi to za a yi zaddan zama bai kakara dogon labe ta sulman makal dan ai yau ta zanen mana makabagun ananan zanen yiya zanen yiya ma fi madi wurbi dan shi ojinar gwana jama gwaya tattariya ta da mabanka bai ta ni kan akwai yadda maɗi na duk saɗi karakana fidel wai ba ka bete ni kan fereji datan balwa fis da magafa ba bi dimi jabdi bafi na galala sirmana mai ninci mai gaban bari sirmana pima na bi na gafa ba yi na nabo pima julno gafa falpiyo bi ya mula kyan biyo ka mai tabi zai to gebe na na to jam jama na minita jama na ita tel guwa ba za ka pinjo da maɗi ni wani da madina ako faka da gbil madina tukra zena galalen sirman mininji ka fafara ga bambar sirman ba ka bin technique

0: me ya bien ta yo wa tun to ye dan go be ma te ya ba go he war ma la mo fa bro ji ya ne ko ba la ga wa re bo man ga sho mi ya no ay ay la ma la me ka ma la ma to ra re me no ay ay mo ra wa ne ta wa ne ga ri ye lo wa ne ta wa
1: ye wa ne do so ga de ma di na krakna to gebe ne la ber serman do ka fa fa la bi ne ba pe de serman wa fa fa la bi so to gin zaman man zaman sa na ba muto jo na jama rasel ka ba ne joge sa be ka ba pe mam ga gilar mam ga jinza masata na no to tam jaman minute jaman ne te tele bay mar serman ga tingin bu directeur ma bu communication ma bu za suje de ma di na general de ma di na Shannon Isaka Sheikh a Sheikh gogoro da wata fani a fani sanin ne mafin me shi wajen gwanda ma gwata triyo na to chom aya jama manu sun yo zama mu carbon ya ka sai ka bubi mu ya mazan mu din zan buku haramu ge da zai su jamanda ka so le tatarzaron faka il ma yang ma dina barka tolorum yo na ta yang a faka silak gunato fo magi deo gaba magi litazaron o zaron lan galkara wala ponza we bwene bia wala lan zauta don le yote ge ki man man mana ko na ta bo fo magi dede ta bo bai kamasu jaw su kanu bi ayabu gabo yo gulzo man ma fo homo ge don gaba na raza jama gwata tersai ulugun ko gul le na zama yo zama ta jama gwata tersai ako zama mo orige wasu don bubi jama gwata tersai won ko zama dun wa jama gwata ter ya ma kan kan tanai ne to predan san man mo la bayaye zaron predam la sarao la bayawo so uri kaga nya zaron mar zaron zo wula dubginu fakan jamena po baz ma aji kosei kala gibul lutal predam sirman tamal in marshal ul langwadi ta ga gabto nya zamlo ka fa bonara ka so ka ozao bura ka zaron ka zamata sirman za ya ka kalta jamuiya ko predam gwari ka na zaun sofa bonalata yo na to député malar bayaye assemblée nationale zalo holan gwari wonder walwuta ka fani fa bwa lalap ya ya na to bu mu do na zanin ne mafin me shi wajen gwanjam gwatatul ya fa ka yan ma mete fa ban la pili fa ka barka tulurum gol boku haram ge don ya mu po province ma lac ama da député fara la baba nyanya ko gurzaro a fashi na tozawo mu ge don bu doni za da wulgun jama gwata tersai yo zama mu mo di nwala agunta ko gol assemblée a fashi ala ta fa inda suje ala zama mu ban sirman ga kapili su ala zama mu cicin bu mu ge ba sirman be a dan ban da za bo galili ko yema on yeka ga taso jeman na so ga ni boku haram pa sirman galilia amma zan ala to za bo yin president sirmana to za jini da ma din marshal mamad idi debi itno so ala ta fa walan za su jeta kama ulwa swa kama don ye bolan ga pilta yo won jitin za assemblée nationale afara ta ufa fa president sirmana te kina gouvernement te kina za su jemandan kama gare ka pili ka su ya ka sarman mo ba ta tirce ce fasin na buma ro ka su ni ku haram ka kan gaba to ma gum urgin gol zama assemblée ci cin ta fani fara na yo fara ta fani yi sa chat ci cin bu zaman mai ya ta ki war bu man mai ya buno ka buma ro ma debi kana ba so kinu ba ka bai ka gaba mage dai wato ki tamamu wanjul kanjo der wala ya ko pre dama dubu assemblée de madina ali kulutu e chaimi yo ministre délégué mamodo yep ministère ma finance ya da bonu bu economy da ke ne plan na bazama fa kilili da madi na sale burma don tasu na lana minister ma da bu fa pa pota sermana da madi na kada bala zo kalaji kazi zo zasena dira kala su gale buma na bu sun kuma miliyar jama tattalna mu na bu zamu kemanai zamu dini na bu poso palon ya kala su la faliya mota ga don asu ya ta jama jama tattalna mu yo au je da faliya di ka buwa ga su ya fafa dina a fikar su ga la mu bu zabura ko depute firza zalon fa zamu tono ba a fa ka shari logon kaza ga na puso paro mfa kanga ko na ta da mamu kalfapil predama di busena akwai da madin doctor harun kabadi na suwaye na tozawo mata don tayai yo mai ta mission ma da minister ma enseignement supérieur kalfa kama di na faya zalo kalban da mamu kalna delegation wa akwai da mamu kalu delegation wa akwai da madi na isan barra ta jardin ko kalbo marka yamma moto don bo formation ma technique ko yewta don hanu fali bu fane wala bu makina ta don hano ko kalbo to yabai yo bazanin ma yi zata kya kin dan kaso ga ifizani nan yi shemi kaso ga gbadul zama mun shemi wala zaki mu ga jan na bo shemi gore da su po to mazo mota ta tirshin jamlan diwo yo zana teleki ga fani a fakan jamena fa buwa zana na yakin gidani ko gore ban zana na marka su zamun shimi ko fa jurnalo a zama mota bu jurnal ma kura rouge te kini kura san rouge ale je buaye ka zana da mun shimbe agbajo zani ko zanin homo ge dayo zo te ki po to ma zo mun shimo da pu pa pane da ki mun bo ye za ka zam so ga la mun bo na bo yin shimo ko ya ba dong te pa na cham le ndi e po to ma zo mun shim ye za gin yo ba sir ma da ga pe ti ti a fa sir ta te ki na sir ma ki a ta ba duniya ru ni li a dan ba da zanin ma ta da pe yo ma fima si wajen gwanje mu gwarti ya akoyi journal journée mamo de bonu bo mo mamo de bo bien mo din zana sa sa je fam ko zana na za nu pik na bo sa je fam mo ka za mu so ga fu mu bo bo ka so ga in ya la in da ka so don ye be mun zana u ro bo te te ga te ba fa yer poro point parce que mama in ye be bo bien akoyi bo ma li mo mo don ye be mo liya bien pour l'hôpital ko gulmo bien pour l'hôpital on et ça je femme ou tete la deng ko gul ko mo ro mo yer ne yala ko so ga te bo ga pili ne bu ma kya ro be zan ne za nan mo bo tik ko gul za nan na ye te so za nan da pe za dan fa bo ay doni secrétaire général ma ba ministère ma de bo jamsu da ma dina docteur toraltam noji torum Josephine akota fa boye fa zanana apogabe su zanana ala kobo nan ka zamo su banan mar boye wala zamo ka kaso ga si so ka so mamu ga fadan ka zamo ban bwa ka manaka doni kuna tabo madwin maka biyon da maka kaziya yabe ai apogabe ko zama ka kaziya on ka madore yablan na ufo deblita ai apanyane yo bambata sermanta izagato mai akoyi minister mamu dubu madini madama dina kitoko ngata ngulu mado karfaka madin adre mraza buyan madina au baza unicef inspirate kina hcr yo baza telefa buerki su buyan ko ngire madin mafaka nga mana mado kabonin lakleza fa ngira doni madama mo dubun boyan fa ka ya madin adre madama dina madina abdulaziz kuma da wata fani talla fa yan reren wamam ka fa ka adre ko la ga ban to won da don yamnu ta bana buwa mo fa wo bura gol ma to ima minister madama dina kita go to ta ngulu ta fani president sermon fa to ma wamam dan aga dire yan ma ka su ga gbajul na buwata Ben ma bjur blivye kepel ke miso mikro yin zaman za masa mene pi wujuni bunu non bu don sok yo. Zayang damat ina me bere Daniel. Farte don sok poli yin za zumi mamo ka wase chate ki nisir Kamerun. Za bera za bay za mamo don le yap bisik. Don le yap bank ma ina bank bisik. Yo na to mo baro juk bwena fali chem chem. Ma gele nuwo na tole jambo no bohul ye bwela na ma bwela da ma dina esun abe te bobe ber do de hul na zan jamu gota ter sai ma fi avresi wo dina gwan jamu gota tili ya fa ka jamena ko sokko yon wo de tele ze nu cham cham ne on kal dan a te don sokko yin majeste chef de canton ma gwan don sokko yin senateur pa yin pa dak albert ala don sokko yin mediateur da ma dina sale ke zabo le don sokko yi président ma de bo député de madin ali kloutu chami arato don sokko yi deuxième vice président patogua vice président ma de bo député de madin patale jo le don sokko yi ministre de madin kanai pasale marcelin le to don sokko yi ministre de madin lokain croyo medar ala don sokko yi sénateur de madin Mbaye Golmem et Sébastien, dont ce qu'il y a député, c'est Tchad, Mamo Doleyep, Parlement, Masemak, dont ce qu'il y a directeur général, ma de Banque Mabisik, dont ce qu'il y a président, ma de association Mandan Taiki, dont ce qu'il y a Sengouin Neli à Télédan, dont ce qu'il y a de Zayang de Madina John Lar. Don sokko yin zayang dama dina tapwa na za yang dama dina za bebija na bugru mbiku yo arta don sokko yin zayang dama dina dunia na mandekor yo arta fata da ta faida dan araga don sadaka na zanan nama ma fi mai si ordinary gwan jama guwa tattalnama fayan pohuli afaka gasi masin debi a banfanayin ta diya mai wo gali gali cabin technica akwai da madi na doksadi krakna fidel wai ban cabin technica president balwa fis dama fa babbi dimi jobdi pafi masin ma jibin teki tanaba cabin technique ka to don dama dina yina wato faka yang ma dina wala faka dagbil ma dina tukra

yo linga to kolum nuruno lakin alkilin yo kayni ki sara don ton dikki non kapen lakki bunda dum ge kuma ge labar be ma faita derwete je ka dikan gayne kay kay delta vi sojina kay directeur mangola ve jok funda koita samjuma galmay ganane isaka ashek nam digayne hay butaka filida vitila vime kay hay lerma kay dokma yam ma si miskulum tagayne sumse jose yisela kay buku harama terrorism gayne nisi kay jam si kay si sojine vi nakde vichati hay li jote yala barka tororum kay hay gal vilak doni yoga ku jamba nisi jam si tagayne nisi sojine vi chat nagay me ratu si di nisi kay yo lokatsia quand les ici irsida quand ici ça my full sala quand ici si bora man quand ici hoti funti hay si calvi quand yo chema kisina kaf quand kai donde bisi suse gisi irsia yo quand ici so gene bichat na quand quand dela sum sa fimiten ga sum dokmyam idi quand sala fimila ga dokmyam kartia yo quand gnam presanga vina bichat nam quand bolte ga senza la ga no ti mila ga marti ga hay doctor maga jamen den ga ne nam president bina chat to da dosia hay data doctor mongol ma fiso juma tunde jumala bas ati kosi ga jamen dani ga na me tura kisi de da ga yor sia ga to da bisi bonjeni si fada ga la ngol fosi nada bonage ga na marshal midi kay nam diga inela tena malin ga no kasi de balang ba mai di me laung ka ga ni nam magut ko ni si sa fimi lakin bo en fi donada het ka digan ga ni kay mi ko lauda kal e wogen mi assemblée nationale ma fina fi chat na ni si ga ni hum ga ga la par nam jo mala kan so ji sa jo sa mai ful sa la ni si isi buharama ai henjete fi buta fi di te fi tela ve me nisi jam sojin vina kasi chatin gaine kain diara nisi boko haram nisi nan gaino tlen fisi gain nisi maka fisojin fi chat ka fisi lak kasi mai mare di mai jam si jam me fisi mare di nisi so si so tu si kasiya digi disi yat gaino tlen am gaini la hay province vi lak doni gaini di gain tlen am gaini digi ngang wolo ka digi ta sojin fi chat digi disi ta yo gaini am samaturi ko semte fi nakada vi assembly ne vi chat kaini ni dal sen am goino dali ga nam la lodi din fa ane ka fam ga tele go no kai sa mo hum la ram di bon nage yo ga ku sum sa la dok mo yam idi sa ga so ji sa la ga ti joda fi mita ku ga nga ta ku gutala ni simina gut kaina ga bi sia si sen sa dok mo yam kar ga sa la fi milan ka fa ni kain la ngol gibol ki sia ko si donata kay assemblée nationale nongaine tigene sigene ku lota sojin bin nakri chatla daga ino famasu nam kay maidi yo kay docteur kayne fokone alam fuzi donada atema dipet machoy nan kayne nisema men li donada ala kay sutsiwo foko nisi hot nisi kayne girif ka a sa assemblée hot ni me chok nisi ka die kayno nisi sar fi miten kayne raun nartiklu fokom doy bonage yona assemblée and then this came in such a dance of joina saboina yo kaino senam kaini di ga jo municipality bam so jafna bi sum nisi sala kain ke pe minlale senta mitale e president bin chat marcel mamat idriss debi itno kain nisi fum balamle kai hi government ko nisi fisi bisia kain so jene fi na chat kaino kai la good kusia kain tema li pet kaini nisi ka hi donate bisi lage yang avan kaini tudok popoko ne laum fuzi donata an sili ke kain na labo nage nisi hot nisi nam ne assembly hot nisi di kaini nisi sala pimilan kaino kaini nisi gisi de ngolo a laum fuzi donata mil makasin kaino laum ngol tutu mga kasa una tutu bo nage yo kaini nisi hot nam assembly di kaini se nam li na doktor kaini kain gasi an nagat vichat kaini asotua li donata afa ma jumala buko harami na kaino sam yum salam lo na bichat nong de yam faren ma ya ne black na chat ga ne ni si irti ga ma wili nong de kai da la ga ne na chat ba ka doktor to ko dia a di si ko yo ni si gin ni si gide be mi
lauda kaino na ga bi chat kain so jin fa kain nai da mai so jin mari di kain ta mai ka ta da kafa ne na su da go kaino then this book na kain list kain na doctor go se gide ngolo ni sum sum lu sali lop na kamun na se so jina se muliana sa hai province na bi lak mon kaf kain ne kain ni se fisi bizia mai ni se lak kain mari di doctor kain ni se lak kain irsingre se kaide jore choy ka kain nat kain ne ni se dai tuntu se ba ego se ga famwa yo hot gol ga ne ni se na samma go sem de assembly na di ga ne la chat yen ga no la le ga sum sa tap na kebe kai jore choy nat ko na nai do na ta be ke ko ne ke san ke pe si si lo de do na ta be ke pe nai do su dum no go su dia yo ga kum de ga li jar to ya kai de la na ne pan ke be ga ne to mi di la nai ku me to ga ne ta be to ta pe ne kai si ko ne ta glo kai famnga a ere ke gulon chat ko kum tu zia kai de jode cho na ka fight wa ko te lak na ku mai to lak kai ne fam li ne mala je ko gude mai de ne don ma li lo bon su sit ko yo bon na ke kai ne gi do tun ba ne ka ta pe sang ma pe assembly national sam juma ali kulutu chaimi yo de ro le ta ga digan kai ne kai minister delge ma glo ka te minister ma diga te ma ko bu ko na ka chat na tap yam lina fa non kafa na kata urata sam yumla ajidnet gai chachata yala fatime ajidnet garba hay buta martin gai ne mi samamai gai hay na kata yala autriche yo sanam gai ne kai yumla iber sherbener nam gai mi ancien ministre maseo ma fi na kata ve nakadave na bane autriche kain dela na maka mara kain derwelda derwelda na mara kaine kain diga ina ni sikali fa mara lum votna kain se maka job ka katna fi chat ela no kaida vot malindo no lum ha fi fo ka vi nation zini yelo ke fi ngom de na kat kaino ela na chat kain ko guti kusia ala ni se fa maluma votna kain al kuda ni siga la ni se fe fana ma vot no lum dono sam samamina di fot kalam don foklo ga fam nga ga chat ku bu se bu na ga etre ministre delegata ministre delegena maglo ga te ministerum di ga lop de fe fina ga lop de fe ngom de fe fare de na ga chat se semana lum no kap ga sam yuma sale boruma e hen ga ministre ma di ga la de fe semas suma maligo non kafna mama modungo non kafa enmi samyuma keta bala kaini se kaini kaini hai buda villain din kaini se to kaini kat senatera ya kaini se yuka senatera kaini se to kumga michala una nisi jopa mga mi famayuma la bala bala kaini balma malilo kinimu bala mga famayuma

kan sun na tan ni sun fa sun salilop e sha tan ga kala ni sun dan ga kala kai ken ni lo ma lo kon ni sharin laino ma gut ku sia yo kai ni na me sen ka ba de kai nam de ga na rawa ko gut na daga le ni kai dia sun sin ga lo tan sila daga na ka gut ku na da chat mo lo ga no e na ta bi jamin mo lo ga fam nga kai sun na tan la ga fa ga ni guta bu na ga hen ga ministre d'etat ministre me diga lo ta ve ta diga lo ta ve boina ta ta yala ki kitoko gata gutu gulu kaina kamake ko adrega ni na mala ore de sida sida daga ni ini ga mi boina hay na ta adreda kai ni sem li lo pe ze en fi hata le kema fi ta be ko mi ga kafo lu maya kai sen am ga ni guti ga sum sa la guta kai fo kombi UNICEF c'est pour qu'on veut UMF c'est Acer kafkane ni se gain tatozia a inzina da kaina kamat kan se malafuna goyo abosa atren gaine lokmen se malum kafka galle boy gaine maliro zina da bonage kaina president a fait union mais faut qu'on veut boyna ta hay galle ni adresse de yala madina Abdelaziz kaina gain dilango ngangolo da wasi na dozo magut maloko boys adrena kai mge chairman simina lum pafene mafitu zio haya kai ni ma fundina msimu dumu melum lok ngwe onse vumo lum mi chairman le koloko kafu kai ni simu lilo kwa ile sina da tena mwe ton gen klo kai na minister ka yala gata kitoko gata gulu kai na godala gide ngolo mi president abina richard kai lo pena mtia ala mina guta ha galite bi boinga no from soon am gai maili sen gai ka lingolo kai nam gai ni ala mi liga ya sen gai ligo ta kama ta mungani from ma gai no boin kon firingolo gide ngolo ko si dani se fa na ni se mili lo pa ya kai no kai ni se gide ngolo bo na ke he tra diga nian gai ni kai ti kai fok ma diga ngai minister ma fi hata mwanta la ya dabe dilo le kol mungulona gain mala ga fek chaw sen non kafe ni se ka ga li de hata ka hat lage kain ni kulo ka hat na de gain sam yumala isen ba tijani yo kain ni ni se chwe ga ga li de faya la jo ga province na ve borgo gain di sa de dwa do ni ha li hat na de gain ni yal dan ni no kai san ma nang li lok la no le lok ma nang lum la chom nang lum ga li te gum cham lu gum di so kai ne kai vulang yal da vulang donata ala se ma nang milum ga lok ma nang lum zo no kai chom ki go iranga ga fam nga kai ni se di ga sen ma le ai ga la ve le ma ho tsu no ka fe a vul ha tem sum zil ga li lok na ga kam nga na ga en ko ni kai ni lok pa ni se la de ga ni chawa wo ir fuli ir jamal musanga tamme nang kali lop ta me nang me wo chaw lop ta me ta ka de fulang bita haili nam tani bu na ge et ga mi hen ga ful ga mi le matuni da la ful bu sum min suna ay nang ka insan ga ka yang tun ga dia bu sum ga bu ko ben ni ki ga sa ge a ga bu sum mai di mai di ni ni sum sa ai si ngana ga bu sum ga mi bu mangana ni ir nga ga ne nang to da fulumu haili na bi doktora ya ga jamenda ni bole doni saman maya wala moyo busuna wala mbakide ya maya kadam niklane ma nisi kalamba kadamu ma gudgudumu kaya nisi ilu mgaine fokma fi kwa rouj hen ma fi croissant rouj kafkaini maka ini sumun maka ngolo apol busuna visiabu naga yota fatla kwa diga nung tengtele ngaine chat ke naka hege nala fi dunet nung kafkaini si la hai burta kamata gane bota la bota chole dike la udeve poisa la puk nurisina kain ye sala ga yalde irsia kongo orga puri burge kotam kot gane kafane nisi lum gane kain julde na ta kain kai fatna ta kamata gane nisi chole la uso dike gane no chata puk nira deklani na gane di chata la gane ta la kotu suna ta mar gasida mar irida kai lina ngam kafi tenam lina gane kai kulo kalam ban mi pre mi secrétaire général la ma fi diga ministère ve doctora gane mala ke tema la gane ba ma mo mo tewo na ngum ko tewo gane sama yumala docteur Toralta Nojitol kan Josephine

Assalamu alaikum nay sakani gita min diaga kal kala wundi video ne badoro de jeriga ha gono gena kal kal gita nabar ngum ngum sondo ila rama sen araka kya hi araka ha gadu gi wa araka ho mu halaro biro de bengir dawde ko la bela kam ndo en kam ne jere warda bela dum ko mu tan nabar ngum ngum sondo mu tan nabar ngum ngum sondo mu ko lon de kabine technique antan mu ko sare mu tan nabar ngum ngum sondo mu chalal technique sen mu changa krak na bidde awara on treji dan tan mu chalal ngi changa balwa subo fissa yengira na ja ko lunga challa micro ga bi abar ngumna ngusundu tala medri mi wakiringa waya ibrahim mamad ngomi ga bi galu ka mutena abar ngumna ngusundu yo humna da ya mu ko imbar ngono ka bin tegni interno no ka dare ni ki ga na ga hi do mu ko imonor bulin mutena abar ngumna ngusundu ka bin tegnika.

Ministre ngi day namru
donc day dan mo ngi dinga han nga day gurugo ko ma ko ran han nga day dran yan nga ki dayo yo lugu nga yi chan ga day dan mo ngi day dran ya wa ya kar ko yi chan ga sale burma yo ministre nga day na mo ko fodo nga lama day andi ki resuer day nga dan mo ngi duman lu ngi chan ga keda bala yo churu aji liternaro dran ya ja pa senate rai ga ya ta dam nangi ki rekala alama o gere day ya hamidiar akani wa ke nga day dran yi jo go da han nga day yand ga han nga erni bala fo aga day di ngaran ya jo ngi dran yi chan nga rizi culture han nga day alama han nga day chala ga dingi ki rekala fodo nga day na mo ko shari yu logon yo nga day ya je gere chomo ngaran ya lu nga yer duman gere lu ngdan mungu président go fada wa dum ho président ge sénateur ay dan mungu akudu dum lu ngi chana docteur Harun Kabadio na je ne ci naw dan gere day dran go chomo ngaran yan ga ta daba ma day manangi kede kada yo go habar hagete ngere habar yo dan yo namru ministre d'état ministre de la femme ministre day namru ministre ngi garama yo de mungu yi charga kitoko gatangulu yo juro de ngen day dal wunda adre ga dal ta day fada wu dum ngi day ngaram go dran go jay chalu wori ngaram go han ngi di garan hleni akul nga yala yo yal yi ta ya fada wan ga day dan mungu thay ni trengal ngere day dal wol ni ngi dal yo du chona mi ngi jeri kadang ya du waran ngere day dan yelay fada ngaram mi yo UNICEF mi yo UNIFA mi yo HCR yo ngue day irugarande helay dugoni nge deta chagyo do chono korodan nari arande fodong ngaram nge dingi kede kada yo president nge day ngaram yo dem nge ko luduma na wanda adre yo ngirim wi chan ga Medina Abdul Aziz yo de go do chono halla dingi dran ya juga day yep yu helay fana dan ngaram ha nge day dran wa ko nge chobna ngarna ko nge day yana yo di chono korodan nari ar ende di chono dan yo di gre di himbe ngala yo nge day dingi de go da chagu gre day minister nge dem nge namru go dum ngir may kota kota yo ngir yi ca daga kito ko ngata ngudu yo de ko koordinari rende do chono lay gumna dawla nga dana ma chono ha awnde dawla ngam no nga chono ngaram nga day nama fo ngaran tay ga ko la hal nga day ngaram hal nga dran ya yi ken ko dar ma day hal nga yol gu fangu nga day dana ma adu waran ha chono yo nga day dinge de ko damay ga da ca ga fa ngaram ge ke de kada yo gere fa do ngaran dum nga hal santre ngaran ngi lay nga day ngaram e ja yo ho gere day nu ju mi ga wa aru ke kenna yego habar gete ngere habar yo danyo namru go habar nge fodong day ya churyoru day migo nge dran go ye che poli ga dran morong yo li law si nga dran nge yunu migo tane bala si nge tay dran donde yo yal ye che poli ga dran go yal ga day yele lo gi ga day ya law si dran yaw ni migo a wonde day berni dum ho nyamana handu ge day won ni yal yoro day yim has nge namru go yim nge migo nge day dran mangi e cha la di nga dran nge ngi cha nga kora rouge nge day par dan na po juro kime yo yo yu migo kora san rouge ye dran ki yu nge day yim garan has nge day dran go yim nge day dran go yim ngi yuruga migo ire halama han ngiyan chomna garan nga han ngidai anni di ngara kul nga yana yuro ngara idran go yal yalaw siyeden yawnu migo ngira idran go don dingi dai ya ke jelle chal si yo dran muro ga yal yaju ni gre yan dingi go anni ngaran muro wote habar ngunu tele medine ngi kana ramo sundu sein araka ki araka ha galu ki yo ha gi araka ya nana wala handu ga kamuro mu koy mol gna wa ka binne technique ni tanu na kasata yuni mindi ha gai hingere wado mu koy mono mala gna ka bin technique.

wotere mata na no habar ngum no gum rakal kal mata na kasir ngum no gum rakal kal da wi ekman nan yide wasa kan yite min diha kal kal muro da kal de piru de bim ko mu kala ko ay ngale wacce gam mu ga son habar ngum no son de lungu na mi ngi ata garam yu ngi kede kin ya ta garam lionan ne men gariu kilem ga izu ngi ata garu lungu na kala ga jiri ga ya ibrahim mamad mu ngi na kana wi lungu ko ram de kabin de ngi ata no kasir mata na habar ngum no son de mem charan technicien lungu chan ga karat na fidel awara ya on diriji dan tene dan gom chano lungi chano balwa sugo fisa ay ngada wacce ge ko hoba a periode be hoba sakan gi temin diaga kal kal nga a periode be ngai sin kamani ko im kara ko robin chap assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Chivia, rasuun telanga, kuda kata kala di dalam ya ibu ibu Mombasa na. Ibu Mombasa macam kiki ngawan ni. Sama munggal lah, askarin ada tasil tasil di kolora. Sama na gal senan Isaka Ashek. Namti ana. Pumeme lendina ni pumeme fili na utin lain hurumana na. Ni fatan jigera fatane kugurione ni fat mayer tong bayam ba tan jigera. Ni asgari suhuri tinira achi matna ali tar chora so ika de yasen poko harama azimba mballa thuli mai mana asgari na minimu yam ana barka tolorum ni ganda kuma laka asgari mai sin lakun huwa tung mai azimba ndu kusira achi matna azibya len chuchule matna achi uyi gini fana tok yam hindi suwana tagiya na ni fa tok yam kargi mai na mai asgar mai sin agadi azita sigai mi gasiya tinjagna tai kasin chebe sai chuchu mai na na chasi ha chuchu mai ulina ma mun bassa tada tamtamu ka kagak nam tuda tudnu limaim doktor ngwalla asgarina ya aji kose tukanga jamin tanda nam tuda ikwalni so mai

bori makadoro bori hamar hai le makadoro hada jara na mere digi diyo angur jara na gindai digi diyo

Sa gozia de gig mortofoi sa isi e cara de chat de citrobene, sa gozia de gig mortofoi sa isi e musrobar hazal failar yo mokan integenarguene, labratandana kujikimedana kujikima legisofikere carfoton, amadimandra, gredia san filchicana chukrutur, andimrinduru, regidan tachingana, jim torogi, and cabin technique da chingana yarna if, car mikura da chingana sale, mahamat sale. Allah gisofi kere karfamut ama mustemina tanda kana kalandrak am mustemi tanda nga odur anjare ki ya Sheikh Yusuf Malim Bashir mirana kalandrak ama mustemina tanda ku ji sharaf arche ka kana kalandrak adde tayno kete nga da Umar Idris Umar era bulan labaran yandak assalamu alaikum.